Trinity says you. Akuma mutie kronkron ye. Any paso fu pi hua. Ubo kronkron ye so anon pimpi o mechino. Brabeji be free. Praise the Lord. Praise the Lord. So fu tunya kuko drujna popi tisika ubiye nye kronkron. Ni padia ye dena ye tumi nye bon. Eni ye tu Bible mne ko pebe ebi tina. Ne ko pebe ebi. Dantisa unu Bible nye na muko jem. Unu wa safu mbe nye ko jem. Kronkron ye ni mwa. Ubiye tumi mwe radi. Ayaresani die, praise the Lord. Obom paye ha, ubi wo Pakistan, uwe nyan kwa je. Ubi wo Dubai, uwe nyan kwa. Ubi wo Britain, uwe nyan kwa. Ubi wo America, uwe nyan ayaresa. Efieti sensio. Afiwe, mema empe utri hukra. Bomodi ya kotina hone tibi, ne jinshira na jimkwa. Iti ni amika ni se, Bible si, Psalm 30 verse 5. Psalm 30 verse 5. O si, na, Nebufuo echeri kakrebi. Na nadoye die. Etinaho cheri se enkwabre. Usun ebesye anajo. Na die chia enijiaba. Uyo ujidini uye trini inia. Anajibia utini siusika udibetuwa dwenye di. Bia ukunu yari bia ubaya. Bimpa ubibie utini siyo. Aka krebi ye adiebe chia o heaven. Enisio ni nina osi onuwa nebe pipa ye ni womu nisio. Praise the Lord. Yana mijuwa huse handkerchief nebe ye white anase brown anase say. Praise the Lord. Hallelujah. Yesu se onuwa nyanku ponso obe pipa ye ni womu nisio nina. Ti mi mame papa se niya eda entra hoda. Na anajun entra hoda yuyansu entra hoda wamani eno entra hoda u Yesu Kristo demo. Attitude. Bain e wose midi shia amanie. E hu trials. So chwe mutan ebeba. Nese amanie ba die na wose miye. E wose mi tumi Bible chuna na. E wose mi bufu sofu ana. E wose mi kase mi nkwa sori biwa na. Debi menyesa. Se base amanie ba. Se nye ube siye shia amanie. Ne betre se ube ye mkuni mudini anansi ube di mkugo. Babo nsuma yeti asye se sa amanie ba. Ebe tu se Kristo ni. Na se ufi ntia. Usha seki kanse mwa enya. Niche se hun humun wahuo disa. Wahuo disa. If you fail in the day of adversity, your strength is small. Na asoro bibriba uku yare no hun humun wahuo diya yekitua. Babu bibriba uku kinkana kutui. Are na ma hun humun wahuo diya yekitua. Nyamia se mwun jimjine huana. Ojuntufo no kachre, Joshua nso kachre, nse yen jimjim nyamia se mwun evyani anajo. Indi se wuma se mwun ure ure umu unompe, untini, ene uchim, ene uhunam, ni umoja. Ebiya wa hwa din be doso. Enfa huni ebeba. Enwa hwa din yenu bina na jobu wa. Ni etu ni nyina na osi. We mina no ankansembo ni biara anchre unyankopon. We nidi nyamia che atem. Wiso unimse nyankopon onye adibone da. Iti dieba na samre no ina jimpo se nyamene deba. Ensusu ne nye nyamia obon samna na oso no ahwe. Ukain mebusem iti eduno enay. Nji chemo eduno a. Mibu semti edyono nai, mekai njichemo edu. Wase unsemu go ahuhihia edemua. Nwa hwodisa. Uye Kristo ni asemua to. Na wa uko Pedro anuma wu, uko huridai. Ne meme so mumami nkonho, nkonho. Devi. Endise basa. Osi yesa, no ahodinso. Where ye can subia we escape you egudem, what dine dozen? So hum hum ni ahodin. Faso bene was. Uko kunhu sisi anuwa kodejim, what den yina kaha, usike yina kaha. Uhiya hum hum ahodin. Penipe nim, the need to have spirituality as a priority. Yes, ni padudu na omu ni onde nwa nse jama odani ke omu ne huwokro. Evi, hum waso tiapo. Praise the Lord. Waso uye bia. Hum waso unya krefi. Hallelujah. Hum krefi. Uye papa, misu mi hiya. Tu sori anopa wakin kao babu wabompaye ujimjune hon bebiya unembi obidi wa tempo asi yesu mpoye dina tem. Obibuwe ni chia so yesu yebune ni chie. Unne musa ana uko. Watamfu mpona uye wampapa. Ubiya wahena jinsu obe kuwa kura. Se bafu wa hiyo wana kapre no.

mpese e bom paye na iti o nyankopon asem o de amaye ne urade kronkron e shira obebre se nenso de aba o na yase e bom paye ja won semo a ebe ihye won sase urade homi gusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara oti o yesu dimo na me bom paye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace o nyankopon adom won waso no Ema wote ya sese adumne adia wanto wa mbrehu ni nyamidia chokwa. Ti abofu jinano omusha omu yana eyo ngwangwa na omusu unyankupon oyo odumfu ni mubruhunufu wa mpa. Yashe unyankupon adum asempa the gospel of God's grace. Onsi ema wote ya sese sa asempa Kristo edibai. Ah, enam sume ni pepi, e sakra o ma jwe no

ti ni sio wo yen bone ho ye ye nya o chuo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no mo kon do nya honhun mo kom eni su kom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira no a treni ho kom ye dai ti won sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehun ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri to wiya na no mpra na mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko wi won sa ye ni opinion na na still a odwin se se me kama ni guso bi nyame no adom da bi adom no ba e be yiwa fri body mo ne do akọ heaven praise the lord de do dua e wo wi ase ni pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren ekwan kronkron ye kwan ye di ni pa ko nko ma ho tie kwan ka krebi na hu na do do na nso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu otwi mo fro mo nyure wo mo no mo na mu sa ko so mbe do ko mo ni mi se mo duru ho a amane bi o ma fo miti no mpe o mo rebe fri ni nyina praise the lord tene the ball is in your court and the assembly number we name obetumi apage wani ahwe soro cavalry bebi a Yesu Kristo wie no na wa sacra every bonny bia ho na wa kan chiro nyakopon se won hu mobo na bonny bia wa ye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu bonny bia wa onko ho na wo ko Yesu nchew ebi awo bia no me mo mpae fi wa kuma mo na bo mpae ka kire nyankopon se na opese uja wa brabo ma no ya me mwa o ma wa tom boni awo kan no uja nye se wo san koto aso radi kron kron e show be bre se na so di wa se mama yi wa kire kwante trete na wa kire kwan hia hia Okay, train say nipa ka krebi na nam kwan hia hia no so nya se wo na won peso on be fa so ne mom omo boni nti on peso omo jai rade me bom pa se watum be do so ama ye tiefo nyinara obi biara o nam boni kwan so esi ejina mu e din ne fi na kro atwene ho afi boni kwan so Yesu Kristo de mo e bom pa se moja no a epin wo cavalry no Bibiara was sacra na dwen sɛ de bɔn yɛ rade fa hohoro no ho Yesu die mo. Amen. Ɔtumi no aho ɔdin wura safo no nyinaa mu. Ɛmpa ibo na chi no. Ɔma nsan kɔ bɔne mu biu. Ɔma nya akɔ no ne pɛ ama trene ne kronkron ya brabo. Kukua mu bɛdwa mu ɔmatumi atena se ama Yesu. Sɛ basi wuo mu nkwa mu ɔmatumi aka sɛ mase ametie. Ɛtimi rade mi wusu ame yɛ ne de rade da wase. So it's a yes, demon, I bomb.

nuna yetuwa sune na asemno ya chemu miensa liyedinkani wasi seeking the eternal city of God. Uhuhwe nyankupon kura etna hoda. Nyadi ebitu miwe miensa ni nyinantine yebefaye no nyetosu mienu nyamiya adumna Yesu emaya yebefye the sacrifice of praise to God. For a boy, eye ayia for the wasi edima nyankupon. And an etosumi and son, the service that pleases God, Osuma esu yankupweni. Tina yehwe ni yedinka, seeking the eternal city of God. Ma yehwe Hebrew form, and itidumi and son, the kind inti chemu dunai. Hebrews chapter 13. Yehwe inti chemu dunai. Na yeni kura etna hoda waha. Nemundi ebeba na ichiri kwain. Ena ye hwehwe bebi a wo a wuti mi ana wo hwe mi bia no okase inicret na ho da wo ha okanse se gana na wo a inicret na ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kumase se ye kofodu ase ye tamale hin bebi a wo bia no kru a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa Krobia ebeba ho eye heaven eno na John si wo hu se Jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si aye fra ye si si ndun koma ni kunu enti heaven ni ade wo se onipa ma wani egina wo kon do na wo pray se obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven enipa no pio me on dwese otena mo na etu akọ heaven. Se iwi asempo wu tu kwanya kukuru biswa Amerika ni Britain ni yekika kahua. U hiya eneme bia ewese unyan sana wako amina yeye. Udru airport. Nwashi sheo honti se tiyen. Nisi umu huu se kukea na wiwa huwa. Ukwa enye rei. Enye ye. Hun humu. Boni bia tise kukei. Boni tise wi. Se wu huwa uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya ye friend Yesu Christo. A obe jis a bonini nyine yifri ni pa hon. Inipe nya da jin transin shushwe se mi kwa Amerika. Mi yiri mi hon pa shushwe niye me bitu miya buwa miya bitu miya kro. Adi inti na heavy. E ho e yecha Amerika. Amerika boni huru nyina oho. E sani musu bonsamu

0: Eye se woni nam anaasa wono munsa anaasa bibi e beto nua sentidia. Wodie wugidi awo no. Krafa wo Nyankopon anim. Enhyira ne de omu ne ho aten de obu ne se eye ne mu. Na de nadwe mu ye ne na no. So odia wadi fo. Efise emfigidi mu e na odie. Na bi
1: Isiano so, ebeko Daniel etimi ensa maye mompae. Radi tumfo ye shrawbe brese nenso dia chen, ebo mpae se bra wunse mo bay, radi maninye nipa sem, ma enye unyankupon wasem. Sene beya, enipa nubitu mienye nshira, nye wo hao amanie oti, atitie mo, onam wasem so, ebe nya nshira no nyafahu die wo yesu demo. Radi tronsa na faka ye tie fo nyina wo Yesu di mu na mebo mpae. Amen. Adofu nom making kind Daniel itimiensa chemu edionu ne edionu ba ko. Ene asemo a yetie no watu din se courage fueled by faith. Akuko dro I was se onipenya na odi tena se wiase mu kankan bra mane e wo benkum ni fani mu ne echire soro ne fom. Beden otumi atena se aso Nyankopon ni beden wetumi atena se ayade a ebehye Nyankopon ni munyam se base uwie wase tena wetumi nyame nchen yakọ se base osoja na opese ijano kanka kania na ye nkrasi ni ade no se krisi na ode egu eyi no so no apoma chisa som so hun sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi egum wo de petro gum ebehyehye o na no ebehye ntem so ebehyehye o eti se eje betumi aderia Ohia Krisin ana Petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a ohia gidie na etumi ayete se Krisin ana Petro be ma okokodro no mu aye hye. Ya na re ho se Nyankopon abonipa te se ne seso. Enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotic fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni ka mi popa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na odia yenro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Niri tumbe jina kwa huti seni ya wako ufumu na uonye mebi untumensu wabu anononso udru wani ya cho. Tuwaye yes hadi ya na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibra ni kopo ye ma na fe judge no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane. Wa wusu ni tinu wa boni sana wase ah maduro ya feli me. Maduro be feli why? Jesus will never fail you. Da ben yen kan wati asye. No we say we asi we e wo ho nyami bin e boye no do watne mo. Da kru uche mu taya ukwa ku bua kunta wenenim. Ti boni hurwa wu de ni pekum ni kronone niema basa basa weyeno. Da kru wo drube failu. Ene me chre wa dra em feli. Oni pe bia wo se wiasi mu anote sasa si so. Uche mu tane betre ye pa amani ebeto. Ubeba bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbe bia inye ye. Saati biano na Shedrak, Meshak, ni Abednego yede omudrumu. Maminka inche me dionu niye dionu bakuno, enchiro ansani atuwasu. Nti osi, chemo edionu, Daniel timi ensa, osi na oshe merime bi, na domnu mu merima ahuodemfo. So onchichiri, Shedrak, Meshak, ni Abednego, enfa onko gu oja, efra na mfrunu numu. Ena ochichiri e merime, woncho, wontadie, eni womotre, eni wontumemu, na otuongu oja, efra na mnumu. Iti, Udiye nubiha nenye fisika faya, enye ja, eshishi, yediye nsaso meshiye. Nesu amaniye na etisi ja, ena eshishi. Tibra Shedrak Meshak.

me di boyeni. Babu Maetia says Ubinya dum a chenia. Nami kwa sorry. Ya bomosu ya shemi dream yami tuo. Na boninsu sheho. And won kahonwe. Nimum nia wo no ye. Nia ye ye no intimi fayenko. Nimum di unyanku pon a ye ni kavari no. And ne diembe ko heaven. Iti yaho brasye hu hiya pa nkrofo mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofo bi honsu wa omu ye nyachomfo pa. Ni bonye fo omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu omuwe nye mye hu. Iti asu chen ke siye pa da hwa oko tre mu eje mu insio awunye bida. Ti nebra ye wye sa di siyano. Ni ayeka sa fa honi se hopeful saints. Preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuweni daso omuya ho tofo omuweni daso a omusiesi omu ho se ne be ha ombekwa kotena heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3. Wo kan ba kuno kan wo se muhwe odoko a eja no dia cheye se won free nyankopon ma. Na ye yen so, yen ti wiasi en hu yen, if you say en hu no no. Adofo, afye ye nyanku pomba, na di ebe ye nu nye ne di. Na ye nimse si, o yi ni huwe di a ebe ye se o no, if you say ebe hu ne se di a otie. O si o biara ha, o wo ni huwe ni da suwe no. O ti ni hu se di a, Kristo huwe de, etie. Ti o biya o we ni da suwe se, o pe hevi ya kono. Se ni pakro no eti ni hunfri boni hon, oti ni hunfri bonsam hon, oti ni hunfri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, o maybe ni. Bebia o nyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia unyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, encheso bie ni heaven, isum eni ho, ena uwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. We drew heaven one day. A mania wa famu mfie wa hawa asasiso no. On kai ba kukra. Iti eye adie hui hiya pa se. Oda se ni biya u asasiso wa. Dwi heaven ho. Ibi se nyamia sem na aka. Uchi mutaya heaven wa ho. Iti bra wo jine ho na wewe kwaya ube faso wabe tumia koho. Nyanku ponsu be tumia buwa wo. Ivi se wesie siye biyana menipa senka. Yemfri sasa siya. Ama ni hunune o hao o uo ni yadie ni kane. Musuyo nyina we inanka yembra heaven metna ho afibo. Se ebase uhu se. O maybe o ha ye friend heaven. Na upe se uko ha. En udru ho anyese bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en enye mfia pima na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwa kwotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Oka ifi nchemudu bakuna. Osi nyankupa duma. Wodi, osi nyankupa duma. Ede enkwajie. Ebame ni penyi nano. Eyi neho eyeni yen. Sa ya pa musubo. Eni wiasi ya konoa. Yemfa ajrimutie.
ene treni ino onyamsompa, ene treni wiasi imu, ene treni onyankupon kesye, ene yajim kwa Kristo Yesu, ahuto, ene daso, ene neni monyam ahuye, ona na odine hon emay, emayen, nwa jie frimratu njine imu, nwe jira o maybe hon aye onwani dia, obo inyuma pa hon modine, praise the Lord. If you ask you a yamre, so jumamu will see a jina say, obey ya dear if so yamieni. Say, Christo ni bienim say, on ye jumama by o yamu yami. That chin yamienim no ko jina bu hon kunta. It in ya dear, bon somebody shen I jum say, we away, say, Saweni a dear, obey ye da, if you say, oh, chen yesu. And ubina na Daniel, or Dario sahima mua, na wa yeno. Yankupon hon homo e wonum krofuna ne dia dance ye. Se hon hum bi wonumu a esensika. Etin krofono ohine no de ne hwa to Daniel so se Daniel. Oye yankupon akoa. Ompe bone. Ompe se obe wi aban sika. Obe ye bibia emfre bia. Etin krofono mu wo ho no nyina ono na ohine ne esi won so. Na obi a wo ye head. Na ono mpe bone. Obetu ensa ne hwa ye bone amna yeye. Eti mkrofuwa no tinansi jenya se akwa we mpendudu wa wohei. Sikei, si ye nye binyuya. Eti kwenye biya se wosu ufri ya kwa mu. Tu omu shasie shwe ni nkratemu ni sikasemu ni bibia. Omu inyamfu mse ubiye nti ya Daniel. If you say, na ope heavy ako. Mamiti emi oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heavy. Eti we inyamfu mse ubiye amfa Daniel oho. Na omu se akwa we de ni jumamu kuntebo de ye chwe mutaya. Ye inyamfu mse ubiye mfrine oho. Ni mom ye ni nyame somo omie hwe kwan e befa so e be shishye mre bia e fa ni nyame somo a eno so ye nimse ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yine free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na eda ho na hwe hwe nkoso ti omo ye anom so okay sisi ye pese ye she wo hine ni monyam. Obun so omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka che se nana se pese e show ni monyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient for mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone ohine hu su nyame hu ni praise the Lord. Eti Daniel so omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon, praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo, praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo. Ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wire nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wire nhye ne mo memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wire hye onyankopon mo if say odo wire hye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onni hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odini wire ehye ni nyankopon mo, praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frane Daniel emrana ye shishye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obom pa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy
na anye ni dekura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhunu babu maye ti ase se oye biara senka obeyi daniel efri mo anye den ontumi senka daniel de ne yureche o hini mo a kedua buka ne sin mo iti ebra o hini ntumi no na ohini nu nim se daniel wo jidie wo nyankopon mo omo de daniel ko to jetabum babu maye ti ase se ebra omo de no kro no ohini no kan sembi o se daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa fri sa jata ye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anajunu ohini koda ye ni wentumi anda bible se wa amani yire no mana se ne mpranfo bi amano ho oprempaso sa vi se wonim se waka de ensu wonim se daniel nyame be yi na na se wonyi no itina ayade a ayade din din if you say enano shedrak ni meshak ni abednego ka se yenim se yankopon ye som no no betumi yi ye de sa amani sa kra ye nkotu ohini nebukadnezar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ohye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni free message ni sane ma no na wonsom twane ne ji wo kra nkwa wai